0: Niging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Dok Ramil oy og sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Maayong buntag Sir GP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
2: Mojo Dok, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Dok Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
3: Ang sintomas aning Zollinger Sir GP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir GP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
2: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
3: Mao na Sir GP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
2: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga proteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
1: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500. Mopali sa mga butika.
3: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
2: GP.
3: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
2: Oh.
3: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
2: Correct.
3: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
2: Pagkataasa na, Dok.
3: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Diham na nagikan ang guan, sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
2: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
3: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes. Tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
2: Wow. Mao
3: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
2: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
1: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod puson sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsos sa buntag
6: ug tulong pod ka kapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit
6: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsi
8: ug nagsipunon nako.
7: Pati ko og Mighty C
8: 2 capsules 3 times a day.
7: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
8: abog og taligsi
7: ko nang masuklan.
8: Epektibo kayo
7: ang Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
3: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Og dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
2: Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up.
3: Kagid.
2: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, at least foot, o kaspa. Kinitanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
3: Oh, so kinanglan mag Santon Plus Herbal Soap yun ha, kaya ako ginagkatabang. Labi na sa mga batanon diha. Kaya mostly, sila rin bagay na una. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
3: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
2: Perfect.
3: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
2: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
2: Kalami.
3: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 D3 Bio.
9: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dok Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
2: Mm-hmm.
3: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
2: Bitaw, ang tawag ay ana, Dok, sa patol is absence seizure.
3: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
2: Gusto.
3: It's all about mental disorder, Sir GP.
2: Correct.
3: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
2: Unsa man.
3: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
2: Kaya ang epilepsy, Dok, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
3: Wala na ipili, Sir GP.
2: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
3: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
2: Correct.
3: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naani ini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
2: Yes, Dok, husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
3: Wow.
2: Tungod anang mga intervention sa diet.
1: D3 Bio.
10: Ako si JM, ako jud gigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
2: Unsa man?
3: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
2: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
3: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
2: Oh.
3: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
2: Gusto.
3: Balik ta sa patol, Sir GP.
2: Oh.
3: Unsa may pwede natong i-first aid ani, pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
2: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
3: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
2: Gusto.
3: Dili gyud unta na pwede.
2: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
3: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
2: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantay ra siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo, naa kay ibalabag si ang baba. Bisag gamay ra, aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
3: Correct.
2: Ug wala ra siya'y katumbahan.
3: Usa pa, Sir JP, kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
2: Bitaw.
3: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
2: Dili matukan.
3: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: D3 Bio.
11: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Malapit sa mga butika.
12: D3 Bio.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
2: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
2: Kayang-kaya,
3: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
2: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Sa mga naay problema das panit, Sir JP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klasing kagaw sa imong mga panit.
2: Kani mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
3: Yes, makapaputi pa jud, Sir JP. Unya, na siya'y mga skin whitening substances.
2: Tsakto jud ka, Dok. So, kung gusto nila nga mahamis ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
3: Naigitawag, Sir JP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir JP.
2: Gusto.
3: Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainumduman ba ni mo, Sir JP, atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
2: Bitaw sa, murag maayo ka. Dagan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa atong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa atong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod, ug sa tiil, haplasi na yun og Santon Plus Herbal Oil.
3: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir JP.
2: Aduna
3: na yung mga Santon extracts o mga nakalami pa dyan, Sir JP, very gentle pag yun siya sa panit og igo ra yung kainit.
2: Dili overkill, Doc. Igo-igo ra dyan ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga, kamudiha, kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa iyong lawas, ayaw niyong palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba dyan sa inyong kidneys? Ang mag-Santon Plus Herbal Oil na.
3: Yes.
2: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa dyan ang iyong lawas o guna-huna.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
2: Gusto.
3: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.

0: seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, kung naaman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
1: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
0: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug maoni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
1: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
0: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
1: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
0: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
1: Nga naman, Doc.
0: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba kasagaran jud sa ga-diet,
1: muluya.
0: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
2: D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
0: You know what, Sir JP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
1: Di kulikta, di ka, Doc.
0: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
1: Oh.
0: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir JP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
1: Meaning ni upgrade ka, Doc. Napayo sa Doc.
0: Nga
1: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
0: Nga naman, Sir JP.
1: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
0: Awayay.
1: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
0: Luoy kayo. Agreed yung guwana, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
1: Oh.
0: Ang sekreto, Sir JP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos,

0: nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna, dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
1: maghimo kag desisyon,
0: hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bayo nga wala sa plain D3?
0: Kanang D3 Bayo, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bayo.
1: Kampyon.
0: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bayo.
1: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bayo.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bayo. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
2: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontra.

0: at Law. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawan.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Taspang imo blood sugar.
4: Atura ko diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
4: Ang DTX 500
3: atura kini anti-diabetic properties.
4: Sama sa
3: Charantine,
4: nga kapamubo sa glucose.
3: Visine
4: controls blood sugar.
3: Ang polypeptide,
4: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
4: highly recommend sa mga eksperto.
3: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin,
6: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ra gi-maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pagtik na ko og Mighty C, dili na jud ko basta-basta moubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatik na nagyod na ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga
9: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Sporebiotics.
9: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
10: Sporebiotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas,
5: akong katul-katul,
4: na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul,
1: i-TTX 500 na!
2: TTX 500,
1: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
1: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
2: ug katul-katul.
1: TTX 500,
6: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
2: Pirmi nga pangihi,
1: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
1: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-TTX 500,
1: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-TTX 500,
1: karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
2: TTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ug tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalin sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko dai si Sheila Grace Mendoza sa una permi ko gapangluya kanang murag kape kayo idiho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati mao gi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day ug sukad nakainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. Sulayin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Spore Biotics. Ga maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Lawas. Bisitin nga ibala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag PTX 500 na! Ang PTX 500. At yun ay powerful extracts. Nga phytochemicals.

0: antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug di sugar, sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. Sa mga butika.
1: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples.
0: Pimples at rashes? It DTX 500 mo na yan. DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes. DTX 500. I recommend it. Ng mga eksperto. DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itong mga lagumba sa akong panit. O niingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mag-Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
9: Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotics.
10: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
11: Sa Clinicas 4Biotics,
12: suwabe
13: ang paggawa sa hugaw.
14: Mag-Clinicas 4Biotics.
15: Adlaw-adlaw.
16: Mapalit sa inyong kasuki butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend the food superman for men.
2: O si Rosanne, bau, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement.
3: Herbal products ba ang imong gibangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: K5 News FM
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako sir, Riel. Na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: Checklist ata.
4: Aha.
5: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining sugo ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
4: Uh-huh.
5: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
4: kay simintohon sila ni ini.
5: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
4: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
5: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
4: Oh, naay problema.
5: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
4: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
5: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala dyan na'y problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya umingon ka itong niyaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So, lain na po ang irisita sa imo nga doktor.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
5: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
4: Yan naman, Doc.
5: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself.
4: Of
5: kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
4: Oo.
5: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
4: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
5: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
4: Oh, ngano man?
5: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ing epekto sir GP.
4: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
0: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas paligunian akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Shorter the lifeline.
4: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
5: Ang D3 Bio mao nay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
4: Sa ato pa, Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
5: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy, og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
4: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
5: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir JP, dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade sa GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
4: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abuso.
1: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Iliho, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalik sa mga butika.
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend food supplement for men.
14: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysa nga una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men. Tier 3 Bio.
15: Ako si Limita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Oras, alas 11:07.
19: 11 Mbps.
20: 11 Mbps.
19: Paglansay ng pagbalita o paghisgot sa mga isyu.
20: 11 Mbps.
19: Sa public service numero 1.
20: 11 Mbps.
21: 11 Mbps.
22: Ang pagbutiag sa kamaturan mo'y ngingig kahinigman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran mo lutos. Huwag mayagyag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, ditulis, dilukos. Sumpong mo, kang Rex, Kangos. Mutimaw sa mga lubog na isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kapos o nilupigan. Sumpong mo, kang Rex, Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Kangos.
23: Disya, sa kahanginan,
24: sa kahanginan.
18: Okay mga siligan, soking tigpaminaw, may nga buntag kanunyong tanan, Luzon, Bisaya sa Mindanao. Nana po na kanyang tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos, Kandos lang sa Japon ninyo makauman, tamanta alauna in punto. Sa ngalan sa mga station manager, K5 Sir Benny Camuso. Area Manager Santa Catalina, Mia Pebabanya Naligen. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation K-5, Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Pikas Lawang. Engineer Traffic Controller Jonathan Calbong. Salalang sa mga Chief Engineer K-5 Abonwi. Kung kinatibok ang puwarisa sa K-5 Yusuf M. Dumaguete 97.7. Pagbuntag ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 24 adlaw kanon na Biyernes mula sa Hulyo 2026. Magbuntag siyudad siya na magiting ilang kumas sa 30 ka mga barangay. Kamay bayunan, kasapaan, kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihot area ilang kumas sa unom ka mga munisipyo, Apo Island, area sa May Cebu, Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Bulhoon, Dalagit, Barili, Dumanhoy, Mualmual, Malabuyok, Alegria, Runda, Alcantara. Pagbuntag ka ninyong tanang South Cebu, North Cebu, Pagbilaran, Bohol, good morning! Magbuntag na karo sa mga drivers, sa mga tricycles, easy ride, mga bus drivers, B-hire, o sa masakinan na pagdulong sa may North and South Bay area. Aga ilamin ako sa mga habal-habal drivers, putput drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kaputagan. Good morning! At ilamin ako sa mga security guard on duty sa may Pantalan, Sunod, Sinimagite, sa may Tampi, Liluan, Bato, Larina, Sikihor, Sikihor, Sikihor. Good morning! At ilamin na kami sa mga security guard on duty sa may Pawnshop, Bangko, mga mall, City Hall, Kapitulyo. Good morning kaninyong tanan. Ilamin na kami sa may artisan, sa may mga korte. Kanunay naminaw ang ato mga security guard on duty niya. O sa mga staff. Magbuntag na kami sa Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol, Maritime Police, Coast Guard, SOT, Special Operation Team. Good morning kaninyong tanan. Ilamin na karoon sa PBEO, SWAT, and Team 1, og 2, og 3, og 4, nga nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental. Philippine Army, PNP Sub, Philippine Army Detachment, PNP Detachment, good morning. Ang ilamin na karoon sa may Changi Sudan, Sinamagiti, sa Maisdaan, Lamasan, Bularan, Painitan, good morning kaninyong tanan. Ilamin na karoon sa may Dunga Milagros Farmers, o sa may South Pole. Good morning dahil karoon ni Ma'am Joy Di Paling, o ni Ma'am Joy Pry. Salamat kay Ma'am sa saging kagahapon, Ma'am, ha? O sa ginamos. Pero ang mangga mo ay akong gib. Atak mayo. Dili kayo ko tanto malas karoon, engineer. Kaya akong kagiron, dito na ko gibilin sa lain nga grahe. Pagawas na ko kay magmotor ko, bundak mang kalit ang ulan ko patay. Litsi. Malit din si Kandos Aneron, ang Mimo Aneron, muragaong-ong na. May gani kay ni Agi ang patrol. Ang tika ni Tubag, Miss Bobby. Salbar. Salamat kay Bob, ha? Kay ang onboard niya si K-5 Juiceman. Paulit na sila sa K-5. So, dito. Wala na ko anak mula na to, wala ka atraka. Kay ground-round man yung patrol na to dito sa Metro Dumaguete. So, nasalbar ta, wala ta malit. Pero ang ato mga kahimanan, tuatanan din to. Pero okay lang, wala problema. Kaya naka-sweatshirt man ta. So, salbar na gapo, tas bugno. Grabe ka, bugno, engineer. Porbida ang ulan po gabi, engineer. Sos, Ginoo ko. Galagubo ang atop sa akong payag. Wiley Suay, sa dayaw sa inyong radyo para makamalong kamukong usay mga pangitabo sulod sa 24 oras.
0: Dili pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbong mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Taristang, wawai gikalisangan, Rex Candos. Wawanti ka sa radyo. Wante, wante, wante. May katapat ka na, Rex Candos. Sabas na komentaryo. Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
18: Naka-hook up na ang K5 News at MC Kihir. Si KJ! Good morning, nimo na, KJ! Naka-hook up na ang K5 News FM si Kihir 105.7. Basta maka-hook up ang si Kihir, engineer. Ah, malipay na kuwana. Kay, pag ang si Kihir may muandar, engineer, sa tinuod lang, whole province na na. Di ba? Pero lipay ko pag maka-hook up po ang bayawan. Kay, ang si Kihir di man kaabot bayawan. Pero parte lang dirig Migros, luka pa, basta si Kihir lang. Kipad nyo sa M. Bayawan, nakahukap na to karon. Good morning ni Manager Randy Cornell. Kabayan, kumusta ka niya, kabayan? Grabing ulan, kabayan, ha? Kumusta po karon ang taga-bayawan? Ilabi na karon sa may tiyanggi sa may bayawan, katong mga gagmay mga pisto, katong nakamonitor po na to. Good morning, kaninyong tanan, ha? Ilabi na sa mga karinderiya niya. O sa mga put-put drivers po, kanon na sila naminaw sa atin. Naka-hook up po na to karon ang K5 News FM Sambuanggita. Ma'am Elaine, good morning ni Mudia, Ma'am Elaine. Kumusta man ka sa may Sambuanggita? Kinsa may kapaka diya sa may Sambuanggita? Diya sa may Changi, Ukay-Ukayan, mga karinderiya. Good morning ka ninyong tanan diya, mga tindirag-tindiro. O naka-hook up po na to karon ang Bakong area. Good morning din ka sa tanan taga-Bakong. Ilabi na sa may padis ang mga tindirag-tindiro diya, mga security guard. Anihanip, nako'y gipalit dito, palit ko ugkuan. Para, nako'y lutuon, pero wak maluto. Si Rex, i-greet po me. Sige. Basta i-share ninyo akong programa, ha? Ang security guard diya sa may padis, diya sa may Bakong. O kanang namaligya po gulay di as tatay si nanay, kanang likod bito sa may atpos, ha, sige silag paminaw sa ata. Mayong unto si Rex, sa mani si Gailey Rites, Daguok. Good morning. O naka-hook up po karo na to, ay di mani palugi. Asa ni palugi? Kikay! Dili palugi ni si Kike. Kanang usay kami dial di akiki sa Kipadyo FM. Ba'y siti o sa'y dayal di akike? Kay matod pa ni Kiki, sige siya ka-hook up sa itong programa. Salamat kayo, ha? Hook up good mo. Inkwintre mo sa akong oras ang bisdak rabaga, galupan ng bisdak. Sa tinuod lang, dili sa ingon na gakuan ta sa bisdak, ka nang gilus-lus na to, baka na ba? At itong bangi atik-atik, dili, tinuod na. Kay itong miaging adlaw sa Miyerkules, to ako sa may barangay kan sumalig bisdak. Imagine, ha? Ang barangay kan sumalig unahan na sa Pamplona, luyo na na aning bukid. Pero gasirit dito ang K5 News FM Sikihor Sikihor. Good morning, Kike! Naka K5. 99.1 na ang tanan taga-Baes. Wow, si Kike. Good morning ni Muda, Kike. Murag di po ni si Kike. Posible pa utang ni Ugma mo at mudailos yun ni Umas Tanhay kay. Dispiras karon ha? Sa Tanhay, ha? Og piyesta Ugma. Ato daw sulayan Ugnya. Sulayan nato si Mayor Pipi Orlino. Misag karon sulayan nato si Mayor Pipi Orlino kung giusa na pagpangandam karon ma masadya niya ang Tanhay. Idol, good morning po driver sa NODRC nga si Mr. Ladi. Mauba? So, naminaw po mo na ako, idol. Sige, kanang mo text gani mo, ibutang po ninyo ang inyong address o asa dapit. Ha? Para makabalo ko, ano yung naminaw na idea na ako, ha? Si Rex, shout out mi tanan, taga-salag siya ton. Wow. Taga-tanan, taga-salag siya ton. Good morning ka ninyong tanan diya. Okay, kanunay ang taga-salag siya ton na to. Naminaw po na to ang taga Salag siya ton. Kanunay na sila naminaw sa ato. O, engineer, nga naman yung ato ang kwan engineer, medyo murag ni kaging ang atong computer engineer, ha? Dali sa dire engineer. Murag ni kaging ang atong computer, so ang nahitabo karo sa atong computer, ni kaging, so kita karon dire, di punta pwedeng mo kaging. Kay kung uhilom ta, samot ka kaging ang ire. So karon mga siligan, so kinting paminaw. Usay nahitabo karon sa kanang gitawag nato sa kakusog sa ulan, posible adunay mga pipilapod karon ka mga lugar nga gipangbaha. Di ba? Masa ito, engineer? At tungod, ana. Pag maglisog mong computer, ina ko ninyo, ha, kay Bonay Master ako. Beta, di kaging kadali. Ang atong cellphone number na pwedeng matiksan, 0999-537-2151. Pero ang chat ni Ron Lepinis na to, Idol, karon pa dyan ako nabasa ang chat ni mo, Idol, kay pag miss call ni mo na ko, ang monitor nako, matulog ka cellphone, di na monitor nako.

0: absurd ko mo ingon dayon ko kamo sa kwandya kamo sa kwandya kamo sa kamo sa ang program biya ha? Biya ang sa tamo kay muuli ko dabaw runli ha ah, sige kanin si James po sa una pero na nakahilak kapitan ani atake na udagi na ada naminaw mi sa van pero di lang ako litukon ang politiko idol ha. Naminaw mi sa van. Ah, pwede naman. Naminaw mi sa van ni Mayor Django Oy. Idol, mo ang driver na mo si Sir Tata Abler, Jack Aguila, Nil Rio, Madam Shirlene Abilia. Ni Anto na mo kang Mayor Django Oy. Sige ka nang mante po ninyo mo kang Mayor Django Oy. I-relax po ko ninyo. I-regards po ko ninyo. Si Rex maayong unto, unsay maayo numero karon tayaan ah. Kamu adikid mo ko ana, adikid mo numero. Buto sa tong damgo na ko gabi, murag tuto zero man tong damgo na ko gabi eh. Pero atik siguro tong damgo ha to. Kaya damgo ko gabi, engineer nga, Rex, tayain yung tuto zero. Bantay mo mga pildi unya mo ah. Wa na ko'y salaan ang mga pildi unya mo. Okay mga siligan, soaking tigpaminaw. Uluhan sa mga balita. Uluhan sa mga balita. Yan ang mga uluhan sa mga balita, mga siligan, soaking minaw, Pilipinas or Philippine-China relation human na gi ayong insyol accident gusto nga i-receipt ni Presidente Bongbong Marcos. Nanagat o sa mani, nanagat nga nalunod nga bangka sa pagatban bayawan na dunggo o naluwas sa Aktin Basay.
1: K5 News.
0: Ah, kadali lang. Kadali pod mo. Okay, sa ato pa, ang nanagat nga nalunod ang bangka sa pagatpan bayawan na dunggo dito o naluwas dito sa Aktin Basay, ha? Maoba, salamat kayo. Kanlaon City mideklara og suspension sa klase. Hala, di madali. Okay mga siligan, soaking timila para yung takaroon sa toga programang 11 Mbps. Akong balikon, salamat dahil ni Ma'am Joy Prime. Ma'am Joy, salamat kay Ma'am Joy sa imong saging o ginamos, ha? Og si Ma'am Joy di paling mibisita kagahapon diri sa atong istasyonan Kuyog sila Dundips. Sige pohon mamalit tag lamas anto ta malit ang lamas. Mamalit gani mo lamas kita mo nang atbang sa rejoice. Atbang mismo anto mo palit og lamas. Kay nay pa usab na diana. Diana nang tigpakatulog nako si Ma'am Lim, gabit-bit na pug karning bapa. Ay mo ni gapakaon ako gahapon. E, mutang sa anak di alinte. Negosyante na po ni atong tiglimpyong kamutog tiin. Murag di na ni badali ni. Murag mo milyonarya gyud ni si Ma'am Lin yun. Kalaong City may declarar or suspension sa klase. Dita maglagay mga siligan, soaking tigpaminaw. Yator, ani, masuot-suot, binigmalik na. Si Kipad Elmer Sagang sa mga report. Kipad Elmer, ikipad mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Gideklara ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas ang pagsuspenso sa klase sa tanang level sa pribado ug publikong tunghaan ning syudad ning adlaw nga Biyernes, Hulyo 24, 2026. Apan nakalatid sa Executive Order Number 7100 of 2026 sa kagamhanan ng lokal na epektibo pa lamang kini karong alas 12 sa udto o nagpasabot nagkarong hapon ang suspension sa klase ning syudad. Gumikan kini sa dotang epekto sa panahon na gilauman ang kusog na ulan nga magresulta sa mga posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta dala sa epekto sa bagyong Quiapo. Gidasig ang mga personahe sa tunghaan ng syudad, ginikanan o guardians o mga tinunana na magpabilin nga mabinantayon. Epektibo gilayon na nasampit na kamanduan hangtod kini malibkas. Balita gikan sa K5 News FM Canlaon nga tulga nato sa DTX sa 500, MyTC o D3 Bio. Kini si K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kaligawan sa

0: Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Okay mga siligan, so kintikwa mo na report ni Kipad El Mersaga. Bita, mayra good nga gisuspindi ni Mayor Bakchok ang klase di sa may kanlaon kay para pod ang mga ginikanan pod nga dili pod babalaka. La, grabe ra ba ang ulan? Akong anak dito. Okay, okay. Murag okay ng desisyon ni Mayor Bakchok. Para dili pod ma magka-problema ang maginikanan kay lagi ang ilang mga anak taman sa eskwelahan. Mananagat nga nalunod ang bangka sa pagatpan bayawan. Nakadumbo oga naluwas sa akin basay. Dito maglangay mga siligan, soking king paminaw. Nakaroon sa pikas linya na kaungog ang prinsisa sa K5 News FM Bayawan. K5, Natalie Kayapas sa mga report. K5, Natalie, K5 mo, kando!
1: K5 News FM Live Report.
3: Luwas nga nakadunggo sa baybayon sa Purok 2 Actin karong adlaw Hulyo 24 ang usa ka mananagat nga giilang nga sino nga toktoy gikan sa Pagatban Bayawan City human nalunod ang yang gisakyang pakurasukad pa kagabi. Sumala sa tahong social media post gikan kang barangay kagawad at Charis Nava Bajeles na nawagan kini sa pamilya nino nga toktoy aron ipahibalo nga nakadunggo ra siyang luwas sa Actin na basay human sa bang insidente sa dagat. Pinaagi usab sa panag istorya sa messenger tali sa pamilya o mga nakakita na sayran ginaguba o nalunod ang yung gisakyang bangka ni Toktoy dool sa maunga dapit. Bisan pa man sa rehitabo luwas ra iyang kahimtang apan nagadumili pa kini sa pag-inis yung sinina o gapagkaon gawas sa pag-inom o kape. Giapilar sa nakakita sa mong mananagat nga ihato na lamang kinipabalik sa balay sa iyang magulang samtang ginapayblong yung pamilya nga lagmit na balaka na siyang pagkawala sukad pa kagabi. Sa pagkakaroon na panay paghihap po ng koordinasyon tali sa mga lokal nga residente o sa pamilya ni Toktoy aron matabangan na yung luwas nga pagapauli. Balita gikan din sa K5 News sa Fambayawan, kinis ka K5 na thali kaya pa sa para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News sa Fam.
1: K5 News FM Live Report.
2: Okay mga siligan, so kintipa mo na report ni Kipad Natalie Kayapas. Bitang, kamo nga mga managat, maninaw sa mo mga idol, lantaw gani ninyo kanang panahon or timpos panahon, ayaw gid magpamugos o kanabang mulaod yun mo. Eh makasabot ta, kahit mauna ang inyong pangita. Pero kung masugal man, mabutang sa risgo ang inyong kinabuhi, bahala ka ng panagat niya. Di ba? Ayaw mo kwan? Ayaw mo pamugos na maagtugin mo glaud? Well, di pa man mo maka, di masiguro mo mamatay o di mo kahigop o isda. Di mo kabaligya. Kontra sa mga lunod mo diha. Philippine China relations human sa ayungin accident. Gusto nga i-reset ni Presidente Bongbong Marcos. Di ta maglangay mga siligan, soking tigpaminaw. Nakaroon sa pika sa linya. K5 Sara Humilio sa mga report. K5 Sara, i-K5 mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
4: Yes, may buta ka K5 Rex at may buta sa mga suki ka K5 nato. Then sa balitang national si Pongo Marcos Jr. nagtinguha nga i-reset ang relasyon tali sa Pilipinas o China human sa baguhay nga insidente sa Ayungin Shoal. Kini mo ay gipahibalo ni Presidential Communications Office and Secretary og Palace Press Officer Claire Castro. Humanggi padawag ni Pongo Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines at Ching Kuan ngadto sa palasyo sa Malacanang aron hisgutan ang nagpadayang kabalaka sa Manila kalabo sa expansionist policy sa Beijing nga nakalapas sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Kining pamahayagikan sa Malacanang nagsunod sa balik-balik nga pagsaway ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Batok sa Beijing ug sa gingong kakulang sa pagsalig kalabot sa pagsunod sa balaod international. Matod pa ni Castro, ang opinion ni Teodoro ang ang isipon nga lahi sa payag sa Pangulo. Sa laing bahan, hapsay nga natapos ang tigom sa Pangulo ni Pangulong Marcos Jr., uban kanjing human sa usa ka oras o 20 ka minuto. Kini nga balita dito nato sa Mighty Sea Alkaline Base ng Vitamin C. Inubaran sa Detox Founded, Detox Coffee Mix, nagkakapi ka, nagka-detox ka pa. Balita, gikan sa News Center, kasi K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
2: Okay mga siligan, soking tingnan mo na, report ni K5 Shara Humilio! Maayong buntag, Idol Rex, bisan talag sa rakumutik sa imong programa, kada adlaw ko ni mo si Ram Carne sa Datag Bato, Sambuan, Cebu. Daghang salamat sa pagbasa. Salamat kayo, ha? Si Rex, maayong udto diha. Musta, shout out ko ni Lingo. Mga ngani, nagtinda diri sa merkado nga nagduka gikan ni Willin Bortanog diri sa merkado Santander gaduka ay magpaduka duka niya basigo niya kuhaon sa customer inyong inyong baligya ay magboy ay magpaduka duka niya si Rex namino jud nimo si Ma'am Lia sa NODRC. O sa maning ino, Negros Oriental, o si tawagan ni Disaster, rest, amaw siguro. Sige. O niya, kay oras naman, wala mo balita, engineer? Wala nanawag ni Mubia? Pagbalik na ko. Okay. At ito sa Pikas Lawak, sa pipila ka mga paybalo, engineer Jonathan Kalbog, Kando!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Tier 3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Tier 3 Bio. Tier 3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Tier 3 Bio.
8: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Mabalit sa mga butika.
8: No one ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
6: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og de-sugared sugar cane. Mga organic compound.
6: Effective.
8: Batok sa sakit ng diabetes.
6: DTX 500.
9: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
5: Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Sport Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Sport Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Sport Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Aduna mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete Area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
5: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
6: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
7: Kaya sa mga pagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
6: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
8: The President's Report,
6: going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
8: The President's Report.
9: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% ng interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% ng interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
4: Ligtas
10: tinuon, tipid o barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swak pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
11: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
12: Sibulan Cockpit.
11: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
12: Sibulan Cockpit.
11: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
12: Kada Domingo
11: aduna special nga features nga 3 wins entry nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
12: Sibulan Cockpit.
11: Aduna pay dugang pang mga pa-premium unsa pay imong gidugayan.
12: Sibulan Cockpit.
11: Para sa detalye og registration punta ka lang si Sir Dumol Kimuskimo 0975-347-5448. Okay, ni, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
12: Sibulan Cockpit.
11: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
12: Sibulan Cockpit.
11: Lamok na bay.
12: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adunap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga syot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
11: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Oras, alas 11:44.
15: Disya! Sa kahanginan!
16: Sa kahanginan!
14: Okay mga siligan, suking tigpaminaw. Parahin ta karon sa tuga programang Living in BPS. Maayo nga pagpaminaw karon ni Ma'am Garly Ritish Dagoo. O kilabi na ni Belinda Baldisco Luardo. Good morning, Sir Rex. Inday Sarni. Sir Rex, good morning. Di amin na mina og tan-aw live sa imong programa. Salamat kayo. Kanyiti Tumaki. Kandos! Shout out me sa Padis Bakong. Ah, okay. Nina, karong taga Padis. Ay, masay, lantaw, pisbukal, nangawatan mo yung baligyan. Ako mga siligan, so kintiminaw natin tagaan o pagtagadiri kadali lang ha, kay nakaroon si Dundun Di Paling. Si Rick, shout out me sa Kandanay Norte, Sikihor. Oy! Kumusta man karon ang Kandanay Norte, Sikihor? Kusog kayo dere, Santander, pamati ni naminaw ni mo. Ama o ba? Maudi ay nagduka si Lingo, sir, kay wala pa'y paniudto. Gigutom siya. Paniudto siya mo. Kauna na niyong baligyan. Kita maglagay mga siligan, suking tiwinaw ang himantayon sa market. Chismuso sa market. Kipay dundips. Kipay don, e kipay mo. Kandos!
6: K5 News FM Live Report.
17: Yes, Kakipe Breaks, maayong muto. Ilabi na sa imuhang programa karon ang 11 Mbps Kakipe Breaks. Kakipe Breaks ha, update na karon sa to ang mga presyo. Ilabi na sa to ang bulan. Ginamos o ga naasabtay uyap Kakipe Breaks ha? Ang atong bulan.
14: Usay na uyab.
17: Uyap, nasa tay balikan.
14: Uyap.
17: Okay, so Kipe Breaks, ang atong update, atong bakay. Ha, nindot kini ka Kipe Breaks, atong bakay, tag 480 ang matagkilo nini. Hinok, doon ni kaklase Kipe Breaks, ha, na ay pinikas, na usay tibuok, ha, tag 300 ang matagkilo. Dalinuan, ha, dalinuan, katunay murani siya o palutmot nga dagko ka Kipe Breaks, 340. Manulsog nga gagmay, 240. Ang malalangsi, kung malalangsi ang pinikas, nabutay agagmen siya, tag 220. O katulsab nga unod ha, chorizo, katuning unod. 300 ang matag kilo. Palutpot, 200 ang kilo. Karaho, 260 o ang bangsi, tag 300 usab ang kilo. Aduna sab tayo, tulak na nga, duha kaklase na itong
13: kuto.
17: Yes, kakipa breaks.
13: Nay, karaho?
17: Karaho.
13: Why kurukungo?
17: Wala. Karaho lang, tag 260 ang matag kilo. Tapos, duha ka klase ni Kipe Breaks ang ato ang tulakhang ha. Adunay tulakhang tag 420 ang kilo. Aduna usay tag 400 ang kilo. Ginamos ha? 30 baso na. Ha? Di na presa unang pwede ka 20 karon. 30 baso tapos natay uyap tag 30 usab ang baso. Tahong, katunay naas plat na. Gisulod ni kinig plat ka Kipe Breaks ha. Taga 100 pesos ang usa ka plat nini ha. Mukha na atong update diri sa to ang Dumaguete City public market mga kakipay. Unya kakipay Breaks ha, atong famous na kay kusog mo takaroon ha, ilabi na diya sa kang mating sibulan ang mga Vilocura family, especially kina Sir Artemio Imyo Vilocura o ni Consial Marlene Vilocura. Advance happy happy birthday usab ni Ma'am Joy Fry ha. Wanay laing 29 karong Miyerkules. Birthday ka na ni Ma'am Joy Fry o ni Boss Gifty Roda. What a life. Boss Gifty. O pasalamatan na sab nako si Pilipi Salva kay Kipe Breaks ha. Nga ugmang adlaw nang inbitar siya diya sa Tanahi City ha.
13: Si Pilipi,
17: Pilipi Salva.
13: Salbang.
17: Okay.
13: Masalbar yung ka na.
17: Ato ng mga amigo.
13: Masalbar yung ang panito na.
17: Okay, so advance happy fiesta ugmang adlaw ang Tanahi City ha. Welcome ugmang adlaw. Basig makalaag ta kay Kipe Breaks. O ang stall number 24 sa painitan diya sa Dumaguete ha. Nas ang Nancy and Gerard Spainitan kung Regenian Spainitan nilang Ma'am Milone Aman o ni Ma'am Princess. Maruto ka Kipe Breaks, huwag salamat alang sa 11 Mbps. Ginyo ka K5 Don Dips na naka-extend no? Food supplement paling para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kiningawan sa Negros. K5 News FM.
16: K5 News FM Live Report.
13: Okay mga siligan, shocking tip na report ni K5 Don Dips. Pista na ugmas tanhay, desperas karon. Usa kay kalingawan ugmas tanhay siya. Usa kay kalingawan ugmas tanhay. Usay pa usa ka preparado si na si Mayor Pipi Orlino. Good morning ni Modya Mayor Pipi Orlino. Natay isgutan kadali kani bang naay nanawag nato nga Rex, ikaw sige ka gisgot og plant control. Pero wala nimo gisgutan kaning kabanlutan kay ang kabanlutan si Rex klaro man jud to nga nigawa sa mga Facebook nga wala gyud kabilya. Pero pwede man ninyo na adtuon ninyo ang DPWH sir ha, kay ako wala man ko kakita unsay sitwasyon sa kabanlutan, wa po ko kakita unsao na ko pagkomentaryo. Pero kung magpadala kang picture diri sa mo, i-forward mo sa K5 News FM Digital Dumaguete or sa akong account na Kirex X10 para makita po na ako. Kay imo kong pakomentaryohon, misag anino, wa ako kakita kung unsay sitwasyon sa may kabanlutan, mura kong buang dire.
16: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
13: Diba? Mula kubo ang diri maghisgot, misag picture anang kabanlutan nga dahit niya, wala ko kakita, magkasalimuan ko diri og yaw-yaw, wa ko ideya.
16: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
13: O kakisa man ang proyekto, o mas maayo magpadala ka og sulat diri nako, mukumpling ka. Kay para i-call na to ang attention sa DPWH, o sang klase kung walay kabilya, wapo kay gi-forward diri sa ako. Oh, kay para matpanawagan na to ang DPWH kung unsang klase ka ng proyekto da siya may kabanlutan na usa sa daik na matod pa nimo walay kabilya.
16: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
13: So, dili ko nimo mabasol kung dili na ko itakol sa akong programa. Di ba? Kay mismo ikaw, kay gipadala nga picture, ang imuha style, mura malamag og sugnod-sugnuran ko nimo. Da sa may barangay kabanlutan ba na? Nga matod pa, na ay dahit nga walay kabilya. Basig mo na style. Magkama og dahit nga walay kabilya. Og mo na style sa DPWH. Kisa may kontraktor anabi, eh. DPWH. Eh, para maklaro na to, ayaw ko gama. Yung dahil ka nga, wagod ka gisgot sa kabanlutan. Sige ka gisgot og blood control. O saan ako pag-gisgot? Diba? Sige. Ginaw karon tagapadis ang mga security guard, mga tindero o tindira na minaw karon sila. Naka-standby na ang Mighty Sea Network News Nationwide. Engineer Jonathan Calvo Candos.
18: Live News FM. Shocking the lives of the Filipino.
19: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
18: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
18: D3Bio. D3Bio.
21: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
18: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: D3 Bio.
18: Ang kampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
22: Oh, Miguel, sa pagpapalabas ng histamine mula sa mga mast cells natin.
23: Mm-hmm.
22: Kaya nalilimitahan ngayon ang mga allergic reactions.
23: Mm-hmm.
22: So, pinapawasan din ng gallic acid na galing sa D3 Bio ang pro-inflammatory cytokine production.
23: Mm-hmm.
22: Na humahantong sa pagbaba ng pamamaga sa panahon ng allergy.
18: D3 Bio, sa ganas ng medium chain triglyceride na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. Iba talaga ang D3 Bio, Doc Far. Malupit sa mga makapinsalang mikrobyo. Magaling pa laban sa allergy.
22: Ang kagandahan ng D3 Bio, Sir Ted, mm-hmm. ay napaka-flexible gamitin ito laban sa allergy. Yun. Tsaka pwedeng gamitin ito topically. Ilalagay lang yung D3 Bio sa mga pantalang iyong balat at pwede mm-hmm. din itong inumin para malunasan allergy, mga kaibigan.
23: Yan ang kagandahan sa ating klinika D3 Bio, Doc Far. Diba? So, protektahan ang iyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay mula sa allergy.
22: Uminom ng Klinika D3 Bio araw-araw.
18: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolurine na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
24: D3 Bio.
18: Health News. DTX 500. DTX 500.
25: Si Anya, Kawayan City po.
26: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 herbal capsule sa iyo po?
25: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
26: So, ibig sabihin ma'am, hirap pa yung makatulog before?
25: Yes po.
26: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
25: Yes po.
18: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot for iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
27: Girl, pa-edit naman ng
0: picture ko? Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?
1: Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo?
0: Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
1: Aba, syempre, BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
3: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
5: Hi, ako si Melly, isang housewife. Kapag walang pasok, panay gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
20: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
24: DTX 500.
27: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ng ihis sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
24: DTX 500.
28: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
24: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
30: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?
1: Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo?
0: Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
1: Aba, syempre, BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
3: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
31: Ako si Neneng, isang OFW. Laki ang pasalamat ko sa eye care capsule at eye care drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay nawala. Salamat sa eye care capsule at eye care drops.
20: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
24: DTX 500.
32: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso, sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
24: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Araw-araw.
33: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
34: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon,
24: K5 News Philippines,
34: sumasayo ang Mighty C Network News.
24: Mighty C Network News,
34: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
24: Mighty C Network News.
34: Headline.
33: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Isang daang pulis mula Santiago City padadala sa Manila para sa ikalimang SONA ni PBBM. Pangulong Marcos naglunsad ang mga programa at tulong sa Palawan. Baha sa Hamtik-Antike umabot hanggang Baywanga dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo. Ilang mga barangay sa Iloilo City binaha, face-to-face classes suspendido. Dalawang estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyton National High School sa Tacloban, natukoy na ng kapulisan, motibo na is lamang masuspindi ang klase. Bata patay matapos masagasaan ng bus sa Negros Occidental. Tatlong katao sugatan matapos mahulog sa isang truck sa Ilog. Ayungon LGRRMO, nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training. Armas at mga bala nakuha sa bayan ng isang drug den na surrendery sa Aklan. At mga pulis sa Capiz isinailalim sa drug tests.
4: YTC Network News.
6: YTC Network News.
33: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 100 pulis mula Santiago City ipadadala sa Manila para sa 5th SONA ni PBBM. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
7: Ang Santiago City Police Office o SCPO mula sa iba't ibang unit nito patungong lungsod ng Maynila upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa nalalapit na 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Isinagawa na ngayong Biyernes ang accounting at inspeksyon sa mga ipapadalang tauhan at kanilang mga kagamitan sa pangunguna ni Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Masiste Extor Serrano. Nakatakda namang lumuwas ang nasabing contingent ngayong darating na weekend pagkatapos isagawa ang opisyal na send-off ceremony. Samantala, nananatili namang nakatutok ang SCPO sa pagpapadala ng mga situational report kaugnay ng epekto ng bagyong Quiapo sa lalawigan ng Isabela habang naghihintay ng opisyal na kautusan mula sa PNP headquarters kung magtataas ito ng alert level.
8: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng TTX 500, ang superior antioxidant food supplement. Ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
4: YTC Network News.
6: YTC Network News.
33: Samantala, baha sa Hamtik-Antike umabot hanggang Bewang dahil sa malakas sa pag-ulan at dala ng bagyong Quiapo. Balita hatid sa atin, nega K5 Family, Palanok.
9: Umabot hanggang Baywang ang baha dahil sa walang tigil na pag-ulan sa Barangay Caridad at Kalala sa Hamtik na dala ng bagyong Quiapo na mas pinalakas pa ng habagat. Sa parem ng K5 News FM kay Mr. Rafael Magbanwa, MDRRM Officer ng Hamtik, kanyang ipinahayag na dahil ito sa maliit na outlet na nilalabasan ng tubig galing sa Barangay EBJ ng nasabing bayana. Dahil dito temporaryong hindi madaanan ang National Highway ng dalawang barangay dahil sa malailog na tubig kung saan isang Ceres Basrina ang tumagilid matapos mag-overshoot alas 4:30 kanina ang madaling araw. Dahil dito, may naka-standby na fiber boat at canter truck ang MDRRMO Hamtik upang masakyan ng mga commuter papunta sa kanilang opisina. Maliban dito, may mga barangay rin na naka-record ng pag-landslide katulad sa Sitio Asyenda sa Barangay Asluman, Sitio Alayon sa Dakalan, Barangay Ingwan Batangan at sa Barangay Apdo na temporaryong hindi madaanan. Patuloy naman ang clearing operation ng MDRRMO Hamtik para mapabilis ang pag-alis ng lupa at madaanan ang nasabing mga daan. Para sa MyTC Network News, K5 Family, Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: YTC Network News.
6: YTC Network News.
33: At Pangulo Marcos, naglunsad ang mga programa tulong sa Palawan. Ang kampiyon na balitang niya, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
10: Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang serye ng mga infrastruktura, pondo at tulong pinansyal sa lalawigan ng Palawan upang palakasin ang sektor ng agrikultura at suportahan ang mga lokal na komunidad sa Puerto Princesa City. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Aburlan kahapon ng umaga. Ayon sa punong ehekutibo, ang proyektong may pondong 886.12 million pesos ay maghahatid ng sapat na supply ng tubig sa 1,072 hektaryang sakahan kung saan 425 magsasaka ang direktang makikinabang. Nagpatuloy naman ang aktibidad ng Pangulo sa lungsod ng Puerto Princesa para sa pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 1,000 pamilyang benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Kasabay nito, nag-abot din ng pamahalaang nasyonal na mga kagamitan sa mga piling barangay upang mapaunlad ang kalidad ng serbisyo at pampublikong pasilidad ng mga komunidad. Kasunod nito, kinumpirma rin ni ABC President Kapitan Ladi Himang na opisyal nang natanggap ng 66 na barangay sa lungsod ang tig 200,000 pesos na pondo mula mismo sa tanggapan ng Pangulo. Paliwanag pa na opisyal, ang kalahati ng nasabing pondo na 100,000 pesos ay ilalaan para sa scholarship ng 5 piling graduating senior high school students sa bawat barangay. Ang natitira naman na 100,000 pesos ay ilalaan para sa pagbili ng mga kagamitan at iba pang pangunahing pangangailangan ng barangay upang mas maging maayos ang paglilingkod sa mga mamamayan. Ipinaabot naman ni Kapitan Himang ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Pangulo at umaasa sila na magpapatuloy ang ganitong inisyatibo ng pamahalaan upang mas marami pang barangay at mamamayan sa buong lalawigan ang makinabang. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
34: C Network News.
6: Mighty C Network News.
33: Gayun din, ilang mga barangay sa Iloilo City binaha, face-to-face classes suspendido. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
5: Suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa lungsod ng Iloilo dahil sa malakas na ulan at mga pagbaha dala ng enhanced southwest monsoon o hanging habagat Hulyo 24. Binaha ang palibot ng La Paz Plaza at Market kung saan may mga motoristang naaberya. Baha rin ang ilang area sa Haro, kabilang na ang Kalubihan, Alta Chera Village, Balabago at iba pa. Patuloy sa ngayon ang pag-iikot ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at nag-abiso sa mga residente na maging alerto at mag-evacuate kung kinakailangan. Baha rin ang ilang area sa distrito ng Mandurriao, City Proper, Molo, Arevalo sa distrito ng Lapu-us at apektado rin ang ilang mga negosyante at kabahayan sa lungsod. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
6: C Network News.
33: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Dalawang estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyton National High School sa Tacloban na tukoy na ng kapulisan. Motibo na is lamang masuspindi ang klase. Kabuan detalye ng balita. Ate de ka-K5 Carol Medino.
11: Natukoy na ng mga otoridad ang nasa likod ng pagbabanta ng pag-atake sa Leyton National High School sa Tacloban City. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Police Major Sheena S. Layog, Station Commander ng Tacloban City Police Station 2, na ang dalawang sangkot ay kapwa 14 na taong gulang, isang babae at isang lalaki, na parehong estudyante ng nasabing paaralan. Matatandaan noong Lunes, Hunyo 20, kumalat ang isang mensahe na naglalaman ng banta ng pag-atake sa nasabing paaralan. Agad itong in-report ng school principal sa pulisya, dahilan upang higpitan ang seguridad at ipatupad ang mas mahigpit na security protocols sa loob ng paaralan. Sa tulong ng Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO 8, nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad. Natukoy nila ang pinagbula ng mensahe at napag-alamang ang lalaking minor de edad ang gumawa ng isang dummy account at ipinadala ang mensahe sa isang babaeng estudyante na siya namang nagpakalat nito sa mga group chat at iba pang estudyante. Ayon kay Police Major Layog, inamin ng dalawang estudyante ang kanilang ginawa at sinabi nilang nais lamang nilang masuspindi ang klase. Nilinaw naman ng pulisya na batay sa kanilang investigasyon, walang ng armas at walang kakayahang isagawa ng mga kabataan ang sinasabing pag-atake. Matapos ang isinagawang intervensyon, isinailalim ang dalawang estudyante sa pangangalaga ng City Social Welfare Development Office o CSWD at kalaunan ay ibinalik sa kanilang mga magulang habang hinihintay pa ang kaukulang aksyon ng kinaukulang ahensya. Samantala, nanawagan naman si Police Major Layong sa mga magulang na mas bantayan ang kanilang mga anak at gabayan ang mga ito sa responsabling paggamit ng social media upang maiwasan ang mga kahalintulan na insidente. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
34: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
33: Samantala, bata patay matapos masagasaan ang bus sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin ni KK5 Sunshine Lacson.
12: Nauwian ang buhay ang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos masagasaan ang bus sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental noong araw ng Miyerkules, Hulyo 22. Nangyaring insidente sa barangay Mabini kung saan bumaba ang bata mula sa bus kasama ang kanyang mga magulang, kapatid at tsohin. Kinumpirma ng Escalante si DPNP na mula sa Maynila ang magkakamag-anak at nagdesisyon na permanente ng manirahan sa lungsod ng Escalante. Base sa salaysay ng mga otoridad, naging abala ang mga magulang ng 4 na taong gulang na biktima sa pag-aasikaso ng kanilang bagahe bago nangyari ang insidente. Nagpunta na pala sa harap ng bus ang bata na hindi namalayan ng driver at ng kanyang mga magulang. Hinanap pa ng kanyang kamag-anak ang biktima habang umaabante na ang bus at nang lumagpas na ang sasakyan, tumambad ang katawan ng bata na halos hindi na makilala dahil napisak ang ulo at buong katawan ng biktima. Nagulungan ng bus ang 4 na taong gulang na biktima at hindi na nailigtas ang kanyang buhay. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
34: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
33: Gayun din, 3 katao sugatan matapos mahulog ang isang truck sa ilog. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
13: 3 ang sugatan matapos mahulog ang 10-wheeler truck sa ilog sa Sayre Highway Bridge, Barangay Poblasyon, Damulog, Bukidnon. Sa paunang imbestigasyon, bumiyahe ang truck mula sa Cotabato City patungong Cagayan de Oro City. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa madulas na kalsada na dulot ng masamang panahon. Dahil dito, dumausdos ang sasakyan, bumangga sa gilid ng tulay at tuluyang nahulog sa ilog. Na-trap sa loob ng sasakyan ang driver at ang dalawa nitong pasahero na nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad namang rumesponde ang mga pulis, BFP at rescue personnel upang isagawa ang rescue at retrieval operation. Matapos mabigyan ng paunang lunas, agad na isinugod sa pinakamalapit na hospital ang mga biktima. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang insaktong sani ng insidente.
14: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
34: YTC Network News.
6: YTC Network News.
33: At Ayungon LGRRMO nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
15: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026, nagsagawa ang Local Disaster Reduction Management Office ng Ayungon sa pamuno ni Engineer Derek Chavez at pakipagtulungan sa Philippine Coast Guard ng isang pagsasanay sa pagpatakbo ng Bangkakong boat handling training noong Hulyo 23 hanggang 24, 2026. Pinangasawaan na pagsasanay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na sina PO1 Junely Gisulngon, SN1 Gerald James Parma at SN1 Kurt O'Neill Pimentel. Binigyan ng pagsasanay na ito ang mga responder ng kaalaman at kasanayan kinakailangan para sa ligtas na pagpatakbo ng bangka, epektibong operasyon sa pagsaklolo at mga pamaraan sa pagligtas buhay na mahalaga sa panahon ng mga sakuna tulad ng pagbaha at mga insidenteng pandagat. Binigyan din sa aktibidad ang kalagayan ng pagprotekta sa mga buhay at komunidad sa panahon ng mga sakuna. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Sharam Ray Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
34: YGC Network News.
6: YGC Network News.
33: Samantala, armas at mabala nakuha sa bahay ng isang drug surrendery sa Aklan. Detalye ng balita hatid kay K5 Leonard Veray.
0: Arestado ang isang 41-anyos na lalaki matapos na ma-recover sa loob ng kanyang bahay ang armas at ilang mga bala. Kinilala ang suspect na si alias Miguel, dating drug surrendery at residente ng barangay Banay-Banay, Malinaw. Sa bisa ng search warrant ay hinalubhog ng motoridad ang kanyang bahay kung saan na-recover ang homemade break type style na baril na loaded ng bala. Nakumpiska rin ng motoridad ang dalawang bala ng caliber 45 at isang bladed weapon. Ayon kay Police Captain Contrado Espino, hepe ng Malinaw PNP, may mga natatanggap silang report mula sa ilang residente na nagpapapotok di umano ng armas ang suspect tuwing nalalasing. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Malinaw PNP ang akusado na mahaharap sa kaukulang kaso. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
6: YGC Network News.
34: YGC Network News.
33: At mga pulis sa Capiz isinailalim sa drug test. Kabuan detalye ng balita hatid kay K5 Roldan Villarreal.
2: Isinailalim sa drug test ang kapulisan sa lalawigan ng Capiz. Pinaunahan ni Police Colonel David Cachombo Jr., Officer in Charge ng Capiz Police Provincial Office, ang naturang aktibidad upang ipakita sa publiko na walang pulis sa lalawigan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa CPPO, buwanan ang isasagawang random drug test sa daan-daang pulisya. Unang isinailalim sa drug test ang 400 na mga pulis na isinagawa sa Camp Teodorico Apil sa Barangay Lanot, Lungsod ng Rojas, Huwebes, Hulyo 23, at susunod naman ang ilan pa sa susunod na mga schedule.
16: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: YGC Network News.
34: YGC Network News.
33: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nagbabala mga mamumuhuna na posibleng muling tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng panibagong pagtaas rin sa presyo ng langis na iniuugnay sa tumitinding tensyon pa rin sa gitnang silangan. Patay sa ulat na babahala ang pandaigdigang merkado matapos muling uminit ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na maaring makaapekto sa supply ng langis mula sa rehiyon. Bunso dito, tumaas ang halaga ng pangutang ng ilang bansa sa Europa habang inaabangan ng mga traders ang posibleng mas mahigpit na polisiya ng European Central Bank upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng inflation.
6: YGC Network News.
34: YGC Network News.
33: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Apostola sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio.
18: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
18: Ang Visio
17: gamay D3.
18: Apalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
18: D3 Bio.
19: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
18: Ang Visio
17: gamay D3.
18: Apalit sa mga butika.
17: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga buti.
17: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules. 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin.

0: Probiotics na at lawad-lawad ang palit sa inyong mga suking butika.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans. O mga produkto sama sa Super Rib, Rib Tire, Super Tile o Tile Roof Decking o Spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size diversion road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
5: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jona Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
4: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa Super Rib, Rib Tire, Super Tile o Tile Roof Decking o Spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size diversion road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Lig-on nga atop, kasaligan nga serbisyo.
6: Lig-on, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very

0: affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility band, trap side, swak pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
1: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ng akong blood sugar.
3: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Kay hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak pa ang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras, alas 12:29.
12: Disya!
13: Sa kahanginan!
12: Sa kahanginan!
11: Aki mga siligan, so kinti paminapan na yung takaroon sa tuga programang 11 Mbps. Ginar, kamera, talonga siya.

0: Okay, mga siligan, shocking din naman. Nalimutan ang ID na ko. Kana bang, dili ba ta komportable ba ka ng atong naandan, na kinanglan mo, sulong tagira, kompleto, hira? Ano, matay ID, malilian, tas nagbakulad, ah, linti na nga tao, ni, why ID gid? Mamimuhan, tag pinakalit. Dito. Kay, di ka man ta na ni Unto, gatot brush ta. Kay, huwag di ta magtutbas, basi ka ning ki-ki, manglagpot na ning mikropono. Okay! Maayo nga pagpaminaw dahil karon ni Madam Merlin Lo. Diya sa may Sikihor, Sikihor. O kinabi na ni Boss Rulan Lo. O diya po sa may Lo General Merchandise. Maayo nga mudto ninyo diya, tanang taga Sikihor, Sikihor. O kinabi na karon sa mga Ulhon Family. O sa... Diya po sa may OMD Mitsap. Gusto mo palit og manok, mga bisaya, suriso, kompleto. Adto mo sa may OMD Mitsa. Kumusta na ka akong lalab niya sa Sikihon? Si John Lloyd? Love! Gaiha pa kagkuhan niya, love, baka? Baka og mga baboy karabaw? Ah, sige lang, love, puhon. Pag makatabok og Sikihon, bisitahon tikaw sa airport. Siki 5, lalab John Lloyd! Ah, di madali. Pag makatong Sikihon, maka... Makabantay ni siya nga, nagay ka si Kihor, love ko na. Ari ako dito sa airport kay mag-ihaw tag bisayang manok. Okay, sige. Okay mga siligan, soking tigpaminaw. Ayaw mo kalimot, ilabi na karon ang panahon bitaw na to. Medyo ulan, usahay, init. Ayaw mo kumpiyansa, ha? Kinahanglan nga kanunay nga mag-maitisi mo. Kay ang maitisi na ko kinikatabang sa atong kaugalingon, makahatag kini og kalig-on sa atong immune system. Kinahanglan mo tumar mo og maitisi kay usa man sa ka-vitamins buntag udto hapon matag adlaw. Dili pwede nga mo tumar mo karon sunod semana na pud mo tumar, may pagwa mo ni tumar. Kinahanglan mo tumar mo buntag udto hapon. Matag adlaw pud na siya pag mo tumar mo, ha? Og ilabi na kung naakay diabetes or taas kag sugar, ayaw paabot nga maputlan bitaw kag kamot. Kay wanay ayaw maputlan tag kamot, di natakapanimbang. Kamot or tiil, kasagaran tiil gid mabotol. Tapos kani ba nga sa itawag niini? Kani nga ang imong blood pressure pod. So ang mo control ana ang DTX sa 500 capsule. Tumar mo ana buntag udto og hapon. Tapos ikaw kung nakapansin ka nga dali ka matakboyan og sakit, kinahanglan mag D3 bio ka. Kay ang D3 bio dako kini katabang kay lagi na ni siya virgin coconut oil. Kung ikaw adik na ka sa pagpagapi, labi na ka ng mga pika og buntag sayo, huna-huna nimo kapidayon, murag si Dundun Dipaling. Pag inigmata niya at babuya niya ang manuka, ay babuya niya. Pero mga unsi kabok siguro anay dun-dun. Kay manok na pangtari, mga naa siguro sa 200 kabuok. Pagpakaon, anak po dahi. Bagay, na po siya gisilduhan po ng mga trabahante po niya. So apoy, baka po niya siguro mga 12 kabuok. Pero ang kabaw, murag gamay rato. Eh, nakita na ko, tumurag tulor rato kabuok. Sa iba, eh, sa ilaki. So, kinahanglan, samara ni Dundon Dipaling mo, inom din og DTX Coffee Mix. Kay kaning DTX Coffee Mix, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Mauna, pinaka-importante. Kung ikaw babae po, or lalaki, gusto ka nga magpabilin kutis porcelana, kinahanglan batasanin yun nimo ang kaligo, ang imo gamito niya sabon, ang DTX Beauty Soap. Maugod na siya. Kay sama ra sa mong kaubanan din eh, katong among reporter din eh, bago pa na regular, katong si Rupa, taga-ayongon. Sa una, ning bataan eh, kuhan po eh, tabunon man eh. Pero karon nakatilaw nag-detect sa beauty soap, matay ni kuhan po na. Murag ni hayag yun. Ni hayag yun si Rupa de Biro. tungod anang DTX Beauty Shop, kita namong grupa de biro. Sana tabunon man ito ni bataan eh. Karon murag mihayag yun. Mihayag siya tungod sa DTX Beauty Shop. Og kaning mga lalaki, sa una bahuan akong ilok sa una eh. Muana gud si Dundips na ko, bo makag ilok dun. Yung premierong sulod pang Dundips dire, giana ko na bahuag ilok ni mo dun. Wa ko kapalag, kay usawa po na kong ilok po na astang bahuan. Pero karon humot na kayo. Tos, ginuhok ko. Wani makaingon, bo makag ilok, presentos. Kay sige makong kaligo. Tapos butangan po na kong klinika Jupres. Maingon po na kong asawa, humot kay kakilok, gibamot na kasi mga uyab mo. Kaya sabak niya, ay gibutangan na sa kuyab mo. Klinika Jupres, manahumot na kayong ilok na koron. Tungod sa Klinika Jupres. O kaming probiotic spot. Dako ni katabang mo ni trisira sa itong kalawasan. Maunay nga protikta sa itong kalawasan. Kaming nga probiotics. Buntag untong hapon lang gihapon. Sa una po, dako'y problema, pero kapasalamat rapod ko nga nakaabot na doon sa K5 News FM tungod aning pagkalalaki dito na to. Ay, akong uyab, maingo naman, sa na good ka good, ay, huna ramay kakusog ni mo. Pero karon adi na, di na sila pa ka ng, pa ako ang kuan ako ka ng mga hagit-hagit, ay hagit-hagit di ha. Kaya sige ko nakapundo o ga extend food supplement. Mana kung asawa ka na kung uyab, ay, dili na pasumangil, mag-netis-netis, mag-abay, eh, sulay, di ba? Ha! Di ba, kauskusan nga ako diretsya! Tungod man sa Extend Food Supplement. Mauna, kamong mga babae, ang inyong uyab, base makarelasyon mo ka ng medyo idaran, ha? Ah, siyempre, wa, may problema na makarelasyon tag idaran. Importante, palitin po din yung inyong uyab o ka ng Extend Food Supplement. Kay para po, ma-intertain po mo. Ayaw mo ka problema mo, ingot, asa po na mapalit ng kanang Extend Food Supplement sa Exercise Ginoo ko? Nasa mga butika, parmasya, kompleto na diha. Kung ikaw lalaki mo, palit kang Extend Food Supplement, ayaw ka ulaw. Kay kung babae mo'y makahatag ni mo, di man mangutana nga, Sir Dundun, usama ni mo ng Extend, di naman mangutana. Pero mapanglagok lang na siya, mapanglagok. Ang huna-huna na, ay, Ginoo ko, kaluos, uyab, ano rin yung asawa. Tinuon ba po na? Kaya kaning Extend Food Supplement for Bida po, di po mahagit po. Kanang makainom tag Extend kita ng mga lalaki, kanang ilabi na. Di ka sa pag-inom na to, 30 minutos, Ginoo ko. Di, takapugong yun. Mauna, ayaw mong kalimot. Pero ang pinaka-importante, ika-advise na ko ninyo, na may programa si Sir Eljan na o si Sir GP o si Doktor na may sila itandim, paminawan ninyo na para inyo good masubay kung usa gining Mighty C, DTX sa Copy Mix, kaning DTX Pamanod Capsule o D3 Bio o kaning Extend Food Supplement o Probiotics. Kay mauna sila mo explain o maayog yun. Di ba? Mauna, palanggaan ninyo inyong kaugaligod. Ayaw mo pag kinureport. Kaya kung magkinureport mo, wanay ayo. Kung magkinureport nito mo, dili yun na maayo o magkinureport mo. Kaya sa maranga ginatunglo, ninyo ang inyong kaugalingon. Good PM si Rex, happy Friday. Namina man nimo diri sa barangay Buena Vista. Salamat sa pagbasa. Wow! Salamat kayo, Ma'am Bruce Garsula, sa kanunay nga pagpaminaw pod ninyo. Og maayo pagpaminaw pod karon ni Kapitan Jason Saikon. Kumusta man ang taga-Dubdob? Medyo kusog ang ulan, ayaw mo kumpiyansa ha? Taga-Dubdob ka nang mo travel mo padulong og Pamplona, mo adto mo og Shaton, basig baha, mo ari mo og Valencia, ayaw mo kumpiyansa ha? Kinahanglan kuan mo kanang mag-drive mo motor, dili mo magpaharab-harab. So, dito maglangay mga siligan, soking tikpamiya. Dakbayan sa Dumaguete, dili makatukod og binilyon nga proyekto kung dili mangutang. Dapat mangutang. Alang-alang po, bulusahan po na ni Mayor Chiquiting sa Garbariyag. Alang-alang mamaligya si Mayor Chiquiting sa Garbariyag, tubo! Ya, manukod yung mga building niya, dili pwede. Ipaagi sa mga, hindi na to sa mga magbubuhis, or kanabak, ipa-irul ba? Irul ang kwarta. Dito maglagay mga siligan, so kindi mo na nakaroon sa pika sa linya, si Kipad James Bandokilo. Kipad James, ikipad mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Gipahibalo sa Budget Office sa Rakban sa Dupagete, nga walay kapasidad ang syurad nga makagama og dakong proyekto nga dili mangutanga. Subay kini sa plano sa syurad nga pinaagi sa pagpangutang nga magtukod og bag-o nga public market nga gibara-bara nga mukabat sa kapin usa ka bilyon ka peso sa usa ka pagkinghinabi kang Dumaguete City Budget Officer nga si Maribel Avistano. Siya mibutyag nga uban sa pag-aprobar sa Bureau of Local Government Finance makahimo na nga mangutang ang syurad aron magpatuman sa gitinguha nga proyekto ka. Sumala pa sa budget officer nga labaw pa sa gikinahanglan nga kantidad ang giaprobahan sa BLGF. Apan ang utangon sa syurad, maulamang ang kantidad nga gikinahanglan alang sa proyekto nga giplanuhan na.
3: Ang city is, dili jud siya capable nga to fund one big project that much. One of the ways nga ma-fund na to is ang project nga inanakadako through loan with the authority nga gihatag sa BLGF. Nga atong debt servicing capacity is pwede tamang loan of 2.4. Pero ang atong giloan, projected nga loan is just 2.1 billion. Pero makaloan ta as high as 2.4 billion.
2: Moabot sa 2.1 billion ka pasos ang utangon sa syurad, din ang kapin 1.9 billion ka pasos sa igahin kini sa upat ka andana nga bag-ong public market. Tungod kay ang kasamtanga nga public market na dili na kiniluwas alang sa tanan na samtang ang nahabilin na nga kantidad sa maong kwarta alang usab sa extension sa City Hall na. Giklaro usab ni Budget Officer nga si Avistano nga adunay igong kapasidad ang dakbayan na sa pagbayad sa kantidad nga utangon sa syudad na kung ugaling kinimag malampuson na.
3: Nay capacity ang city. That's why we conducted a feasibility study. Kaya para mabalaan kung asa po na mo panguhaon ang ibayad if ever mag-grant na nga loan. So far, as everyone knows, na ang feasibility study is gipa-review man ron sa kanang private nga mga individual nga panel. So, nagulat po mi sa ilang recommendation if mahuman na nila og review. So, based sa amoa is viable gid ang atong pagkuan sa atong market.
4: Mga kakifay, ang pagpangutang dili sayop o dili daotan. Hilabi na kun ang tumong og tuyo mao ang pagmugna og usa ka proyekto nga mapuslan sa tanang katawhan da. Gani mga kakifay, pinaagi sa pagpangutang, mamugna usab ang bag-o nga public market sa dakbayan sa Dumaguete diin ang kasamtangang sitwasyon karon da gikabalak-an sa tanan tungod kay kini dili naluwas sa balita gikan sa patrol kini si kakifay James Dietri Bayo Bandukilo para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking tigpamina, report ni Kipay James Bandokilio. Asa man si Dayropa? Palihan kong tawag Dayropa Engineer kay pabasa na kung yung mga mensahe ba si... Wala ra si Dayropa, dili ba busy? Pero og busy si Dayropa, ayaw na lamang. Pero og busy, akong ipabasa na yung mga mensahe niya. Di bisag biya ra siya sa atbang nako kay para kung busy ha. Pero kung di po sa busy, palayog na ako Engineer Bill tawag kang Rupa kay nako ipabasa nga mga mensahe. Boss Rex, maayong hapon diha nimo og sa kaubanan nimo diha. Kumusta namong tanan diha gikan ni Joel Milon Purok Tres Balogo, Valencia. Aw, kaluoy sa Ginoo. Ay kung kami imo pang mustahon dere, himsog among lawas. Okay pa kayo. Busog na may paniunto. Galaw ko yung midiri o kamonggay. Butangan og mga okra. Butangan og alugbate. Gisubakan among gamayang isda ragon. Higop. Ay, salamat na si Rupa. Dahil Rupa, palayog ko ba sa anang mga misa? Dahil Rupa, ay, kaya dili business niya. Dahil Rupa, palayog ko, dahil. Buutan, dahil ka dahil imo mama ni mo buutan kuno ka. Sige, palayog ko, dahil Rupa. Dali, basahan na mga mensahe niya, be.
5: G5 gikan kang Delatore Liera Jinky. Sir, shoutout ko sa akong mama Julieta Liera nga nagsaulog sa iyong adlaw na tawuhan karon. Happy birthday mama from Cabanlutan, Baez City. From Nordesa Petansio, giayo na Sir Rex.
0: Giayo na. Siguro katong Cabanlutan nga daik, mao siguro na. Nagisi. Salamat. Salamat kay giayo na. Sige.
5: From Kanyete Tumakin, Candos, shoutout, Paddy sa Bakong. Kang Inday Sarnes, sir, good morning, di amin naminaw og tanaw live sa imong programa. Kang Belinda Valdez Coluardo, good morning, Sir Rex. From Girly Retas Dagook, maayong uto, Sir Rex. And from KJ Tuas Tomban, good morning, Idol Sir Rex. Santos, Candos, live hook up, K5 News from Sikihor, pa-shoutout, Sir Eric Idol.
0: Okay, salamat ka na rupa. Back to newsroom. Si Rex, grabe ang ulan, diri parte o bayan. Maabitaw, ayaw mo o kumpiyansa. Ilabi na ka ng ingani karong panahon na ayaw mo kumpiyansa ka na ba nga ulan, labi na ka na yung ulan. Gabi ang ulan, ha? Buntag, gabuntag ang ulan. So, karon ka mo nga naa sa mga bukid-bukid, ayaw mo kumpiyansa kay lusod na kayo. Engineer, nagsakit akong dughan gabi. Kay samtang gakaon ko, lantaw ko sa Facebook, kaluoy sa OFW engineer, gisagpa-sagpa sa amo, gitabangan og kulata sa ilang balay. Siguro ka ni Apple, asawa ba ni? Tanawa engineer ha? Nakoy, di-provide ni mo, kita ka ito. O, ipagawas ragot tong gisagpa-sagpa. Mura baga, manausay makaingong bata. Kaning uban ng mga tao, kung OFW ilang asawa o ilang pamilya, mura bag, ang ilang huna-huna, hayahay na sila. Pero, wala sila kahibalo, o unsay sitwasyon sa ilang bana ba o asawa ba dito, igsoon ba nila dito, sagpa sa asawa siguro ni, o ni-appeal po ang bana, pagkaluuya. Lingkuran sa usa ka lalaki, gilaparog, sumbag, pagkapaita. Mana makaingon ko, kita usahay, kung tuan na to atong mga asawa ba dito, atong magulang, igsoon ba na to, dili bata ka na bang mo makaingon ta nga ato ana o OFW kay kwabe chamba-chamba baya pod na kay basic unya sa ang usa ka o OFW pag abot unya ana didto lantawan ninyo ha ang sitwasyon sa OFW ipagawas na ko dos minutos ako ipagawas type mo K5 News FM Digital Dumaguete. Tapos, i-share po ninyo, i-like, or sa K-Rex X10. O sa kaminuto na lang, ako nang ipakita sa live na ko. Kaluoy in tao, maramag makaingon bata engineer nga. Imbis ni Adto, pag Adto dito, nakatunog o buang-buang amo, in tao, isagpa-sagpa. Ing-ana ang kinabuhi sa OFW. Murag tsamba-tsamba. Okay, ako nang buhi, ana, lantawa ninyo. Wapo ko kasabot na ilustoryahan kayo marabag. Ambot o sana kalooy in town. O, lantawa ninyo.
6: Parang kailan lang.
0: Tara. Sus, Ginoo. Gasakit ang akong dughan. Lantawa ninyo. Lantawa ninyo ang video. O, giunsa ang usa ka OFW. Dili mo ma-high blood anak kung kamoy maglantaw? Tanawa. Bidaw, maminaw tadi kung magsinamok. Bidaw, sa iyon. Grabe. Murag gikumot ang akong kasing-kasing. Lantawa ninyo. Sus, Ginoo. Diri pa lang kas Pilipinas. Kaladkaron mo dito.
7: Wala ka.
0: Oh, tanawa ninyo. Gisto na po sa bahay, tanawa. Oh, ikaw. Pastilan. Pagkasakit. Mana kamu? Tuan. Tuan. Tanawa ninyo. Tanawa. Tanawa. Bang! Hahay. Bag! Sus, Ginoo ko, engineer. Mana, nakaingon ko. Wala! Wala po kaging anak ako mahood dito sa gawa sa una. To sa Israel. Ilan man kaya na, engineer? To po yung laki po. Kurukuhin ako. Tanawa ninyo ang lalaki ron, ha? Kay gilingkuran sa lalaki. Bag! Ah! Grabe. Why kasing-kasing ang klase? Ako pa na hiluan ko ng buangan, eh. Tanawa ninyo, ha? Di bang takasabot na ilang istoryahan? Ako nalang mag-istorya ito. Gipregunta siguro ni. To, ang sa kalalaki na po ito, adin to. Di ba, takasabot na ina istorya. Kao, tara. Parang kailan lang. Grabe naman po. O sa kabalihin, engineer, no? Ito yung mag-wanted. Pilpir pa doon yung resto, ah. Bago, ito yung nakabuk. Bag! Ah! Gago. Grabe. Why kasing-kasing na klase ng mga tao? Dodong! Diri pa lang mas Pilipinas, Dodong. Di mo, magluto ng dagat. Pag na may sala, dalahan nyo sa embase. Wala man ang mga nabiyan para magpakulat ng sulduhan. Bullshit mo, mga buanga mo. Oh, tanawa ninyo. Lingkuran pag yun, engineer. O sabay tawag, anak. Dili abuso. Tara. O. O, ibadlong ang importang ina ng babae. Di ka maluoy, anak, engineer. Maluoy ito. Tama na, engineer. O saka bali. Eho na to, no? Kita may magwanti direng hilpir. Sila may dire. Suguot na magpalimpyo ang tangkal lang sa baboy. Di ka mo tumang bunalan, di ka hos. Sakit ba, engineer? Ang mga Pinay ba, sakit? Muna ka mo, kung na may mga igsoon o ginikanan nga tua sa gawas, alam po o nun. Pero kaning uban o OFW o mga pamilya, ah, grabe. Ang uban, tagbulangan. Gapahambog kay ang asawa or igsoon o OFW pero kay balo nigiun sa dito. Na tinahod ba yung engineer? Na usahay kita makaingon ta. Hay Ginoo ko.

panawagan sa bawad, wala na God hinoon ni Agas. Bawad! Bitaw, bawad. At dito lang kumanawagan kang Mayor Jack Raymond. Mayor Jack Raymond. Basig, mahonghonganin mo ng bawad, Mayor. Pagkadaghan nagreklamo ng mga tao dire na ang bawad ko no, Mayor, wala na joy ni Agas. Moagas lang, Mayor. Eh, dire lang ko kang Mayor Raymond manawagan. Mayor Raymond. Malihok lang ko ni mo, dia, Mayor. Basig matawagan ninyo ang bawad. Eh, doon na ka-cellphone number akong gitawagan. Wa may manubag. Kahit kung itubag, sigurado. Kahit kung itubag, sigurado, mapangutanan na to kung usay rason nga wala mo agas ang tubig diya sa may Bayawan City. Sigurado, wa na hinuang ko ni agas. Agkapaitan yung trabahoan eh. Bitaw, bawad, in kaso, plastaran ang inyong trabaho, ang inyong serbisyo diya sa mga katawhan.

0: ka pa. Okay mga siligan, shocking tigpaminaw, wala na tayo yung oras. Ang istorya dili mahurot, pero ang oras nagkakapos. Wala may sagsiki sa makapukan sa akong baruganan. O wala may sagsiki sa makapatindog sa akong balahibo gawas lang sa tao nga akong ditamakan ng katungod. Sumbong mo! Aksyon ko! Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balita komentaryo. Sa gala sa mga station manager, Kipab Sir Bernie Cabusao. Area manager, Santa Catarina, Mayor Peb Obanyo Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation K5, Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Picas Lawak, K5 Engineer Jonathan Calbog. Okay na tibok ang pwersa sa K5 News at Pundumagiti 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Maayong unto si Rex. Tawhay kaayo ang mga panagway. Ang nakadawat o tagting kilos bugas karon diri sa Barangay Kasumalig. Mga gibisita ni Mayor Bisan Gaulan. Sige. Wow! Mano yung Mayor sa Santa. So tawhay kaayo daw. Kini si Kakipab Rex Santos Candos kanunay nakamaitis eh. Dito ex-pabanod capsule D-Tribayo. Extreme Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News FM, dalay gunan Diyos. Kandos!
1: K5 News FM. D3 Bio Health News.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
3: Kay simintohon sila ni ini.
4: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio Sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
3: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer og mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabay sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
4: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
3: Naay problema.
4: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
3: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
4: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom kung pariho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
4: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang ditribayo kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
3: Kaya naman, Doc.
4: Kaya man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba dyan ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
3: Oo.
4: Kunya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid. Mm. No? Nga makita ni mo sa ditribayo.
3: Mm.
4: Nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganan nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
3: Mm. Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. Mm. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan.
4: Mm.
3: Aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
4: Ako ra pod Sir GP.
3: Mm.
4: Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
3: Oh, ngano man?
4: It is because of lauric acid gyapon.
3: Mm.
4: Dili kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya.
3: Uh-huh.
4: Unsa man ka importante ang oil pulling? Kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio Sir GP. Pero kung paghuman nimog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw.
3: Mm.
4: Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto Sir GP.
3: Oh, wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas ipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-i-exercise.
1: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: D3 Bio.
1: Health News.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: aduna kini mo Mordica Charantia compound.
10: Gikan sa palya,
9: nga nagahatag og proteksyon
10: patok sa liver failure.
9: Ang pingyang imo atay.
10: Mag DTX 500
9: adlaw-adlaw.
10: DTX 500
9: mapalit sa mga butika.
10: Taspang imo blood sugar.
9: Aduna kay diabetes?
10: Mag DTX 500 ka.
9: Ang DTX 500
10: aduna kini anti-diabetic properties.
9: Sama sa
10: Charantine,
9: nga gapamubo sa gluco.
10: Visine
9: controls blood sugar.
10: Ang polypeptide,
9: nga parehong epekto sa insulin.
10: DTX 500
9: highly recommend
10: sa mga eksperto.
9: Mapalit sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka para iyosang amarkuso. Chia seeds. Disugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Supplement for Men.
11: Isang kapsula ka.
12: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.